0: Maratua lole mona rentals. O lo fanga solola na fabitoa e lusi un pasene bea e faunga ina. So se tavale ili masina ato o me. E mafayona piti na tavale maile maleva lele ifale olo mafangali. Fabelo tanto ofisa autu ia la fua. Pe mboli atu foi ili falitali malo o lo e fa mautuai. Ayayayay nga fabitoa. O lo yaya tanto insurance kavai te filifili mayai ina ni tupu se fa lavelave. Ai o lo yaya ili fa mama avenga. Maratua o lo yaya ili tanto account in New Zealand. Pe lafo sa ufo ili mona rentals. E faunga ili Pacific Easy. Pe faunga foi ili credit card. E tutong yaya lo sa. Bodisi fam talanga vala angle Pacific Easy. Ile oval se lau o tasion ono. Po numera masani yaw kilani yole lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa vanu fa. Ma talo sanga e transfer o e ili moana. Pe ases yani ili tanto Facebook o le moana rentals. Po le upenga tafa ilangi yole moana rentals.com. Moana rentals o laupa anga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi I Samoa.
1: O se tala fia fia nei Samoa, o e nei se tautua ma se aunanga family noto mai le kampani o le City Calf wa tusi tasi dua lua Lincoln Road Intercent te maua iai le tele o tava la poa band e o foi tatu tava le laiti te dia foi la tofa ale tonu tongi e talafo mol tatu cashback a man tatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala te sota I mai ulumia pita perenanto le numera o lo tasi o vole walu fitu lua lua fitu lua pe a manaumia se tava le fomolo a inga I le tau malulu City Calf Blood and Sand
2: Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o mana onga, I olo e fato tonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona ni usila, fa apese tino fall potumalo olo, laulau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi, afio aneloa ili fa fitufa Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ova luselau, Lua lua lua, lima fa valu, o valu selau, lua lua lua, lima fa valu.
3: Ole pora kala me ole nganga I fo faiwa male I atawa savea I lunga ole Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona ole te sosori mai ole Pacific Specialist Healthcare male tonga fitia ole ngase ngase ole fatu male ngase ngase ole kanesa I fale ma I elua I Nandi Masuma I le atunu o fiti asiasiane I le upenga tawhai langi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj
4: Tasi lima I fatolu amo.

0: le shine dentro lau fale fa inifo fa mo moina la to te fa ia fo fa tal no ngo unifo ia so lulu te tasi tele e wala me fa ia na tsong ia lau tsong fitinga a fio mai lo ile lima fit fa great to our road man go be really mai le lo fit fit on on fa fa lo fit fit on on fa fa mo le shine dentro e ia ia ia inga fa pito
1: Talofa, o waleni o se electrical inspector Samoa, tosu lima tau sanga tau tua ma o resta lai na fo imole wa ino lo mauta, fal saam fatfa inga luenga, fa pe lipe ino vai vela ma o nga umu. Fal au mailo waleni o la amos electrical il o lua fitu, lua na tolu o na fitu o na lua, o lua fitu, lua na tolu o na fitu o na lua.
2: A fai ua mula upa anunu, mana tua, ti ai ila lapise la fo iai mea ai, ai leo lipini lapisi mea sani. Langai leai masivaing o mea ai mauna lapisi e wha'ama umaua. Tamaki Turiki, All Together, Auckland.
3: O le porakala me o le nganga ifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuwa. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj
4: Ta lofa lava.

today, who's the motherfucker?

Thank you.

Yeah.

Claro.

Talofa, o waleni o se Lichko Inspector Samoa, torsu lima tausanga tau tua ma o resta leino fo imole wa ino lo mauta, fal saam fatfai nga luenga, fa pe lipe ino vai vela ma o nga umu. Fal au mai lo waleni o la amo se Lichko il o lua fitu, lua na tolu o na fitu o na lua, o lua fitu, lua na tolu o na fitu o na lua.

0: Sunga o fenga fa ka o kava le fou maunga Max Ila.
1: Senga o ka amilo yo kilangi. Mo koe foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka ala alwa ya so le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngofie ya New Zealand antoa. Mo o foi se ti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le teleweishi au au nanga. Warana Fitness ile na ole se fulu tala pia ai fa ilo yeina e fa afofonga ile Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le luafi tufa tolu luo luo o mo le fale inisinia.

0: kakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima valu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega kakas. Umalole kesi le Omega kakas.
2: There is no right way.

wenga solomona ele to fo ima ya o le langi wale lea o le pesele nei e walo fatua I le atali ya Yosefa saipa ia ta watu walo faanga malitina ya kamalita uso matua fafine ya maise fanau mole ainga ya manuia la malanga

0: ilo. Wa ai oe usonge imulo lima la ukalingi wa ila. Uau si maya ilau sila sila ele mafai onga ngao ia. Eku salava uso peke saufa fia. Eko akele eko fia. Aeko akasi lava e fili filia.
1: Yoi, deko nguanga ngofa ya kuai. Don't judge a book by its cover. Ye wala nga awa mula ulima. Yaku fo ya we don't play with fire.
2: Shooter, kasi sao mole au lo koreanga. Duo sao mole au vai kakala. Oi sao mole au wali ilea uo oma pini fo yo le kawaleanga. Mole au langa langa maa. Male au kui pakua. Ka ua kui le au wali inga. So li se kue o mai kasiala.
3: A polo go fe ai a ole fili fo ilea waka uma fai e kiri a wae ike le mafai ole ka along

0: Boy, oh my gosh, yeah.
1: Shooter. It's your story, I'm here.

E alalanga ya Yova ole viinga le tua langina la fepesia la utarbo le kane siya fa putonga Yesu isa mo mara fi anga opia le tau tua mo le samoa na watatono ya le tulai ono.

0: Rosa Lima mana fana wa jali jala ono le fa fonga le proclame maro le tai out with some more and if we tie off fo ya mar mana tolo mar yele tai out le lo fa mana ngale leo ta mo tai le langi fa tano fa fo ya ngal mar mana pa ngal ta bogala mo le wa fe lo mai dungo ta to Facebook mari YouTube or some more ya maro la vale so fu mar via le nei tai out fa tai le fa ta si mai e le ngate Australia America mar tele bai ngal lo langi lo ta ma fu tai le nei fo tai out fo ya ya ngamba ngue mai ya lo long weekend
1: ma nai a te lele long weekend la suma le awa manu ia whaafetai mea u ma lava foi ma u foi ma lava nuai ma lolo ai
0: ai a foi ya jele rope na mo se tai me te mai mo foi le fa mana tuina ol tuto tasun tato malo sa fa de sauni nga fa tora nafi mo tato yo kilani ya sa mo foi la oi sole ai se pe wo ko fa fangu mo le chelo to sang mo bai foi pa tu le fa tai tor pu lo le fa gal pal miam fa nga malo to fa te pasa mo le ta wo chelo le foi ya mo chelo to sang e bona chulu wa apa ya chulu le ban dai le nga chao le chulu ngo ya ya sabali fa lo alo a ong a fa la bo tonga ya male chulu ngo ya ya pala si folo lai ku nga ba a sorry sem kwa ma ke le ni ku nga
1: pele au nga le na ona na fi
0: aya fo ya
1: sa ma fo ina ya no chuli chuli lo ala fo ina I va nga fo isa ma wa mai ya fa sala la nga fo ya o kale mana ya sa o ila sa no nga o nga lo ta no fo fo ile le ma ka koe ma ka ma ka I vai tai mi fo to to mana tu vai tai mi wato ana yo le si fo I tu na fa fa ya wa ya ya le documentary fo ile o le sa fa ai lo uma mai ya ya ila to uma la sa tai tai ya ila to sa pale mia mai tau sanga talu ona a faavaina fo pe talu ona tuto atasi se tata watu nu e o mai taimi le nei ia langona la ngang faftai
0: ia ole na so ole ata atore na wa ole fa nga solo fo ilte leo a statement tato pa vaile ni so pokala me fa nga solo more ni fo yaso ia pe a ora nafia le aso a fo lele e matua e manatua umai sa mo le ngato sisi na al tanga vai ol tuto tasel mahalo sa mo a o tu fa alo alo pe ni ai ma lo fa alo ngia sa wai a mo no le malaya fa tu nga tangi sa mo o son se o ko a ma tango fiel ba vai tu fo tu la ho ye a o mata mata ile tu nga fo tasi a ya wa tu nga mo mo la le e alo mo fo e la au ya po fo ye ta tu sa mo nga ma sa nga fa kwasi sa mo fo la au a o mata mata la ska mai kai mi la kiki nga ka o kusai le tol tol ta bauli ma le telefoni vai no son ya alko nga ko o mo kai fanga u market fo ge bai ko ma no a but we wa la kiki ka mi nga kiki no ku ka close la kiki ya le alo tu nga fo le le a ya ai ko e fe elia fo le telefoni vai no too good so congratulations for fale uma nono ya male telefone vai no pa como fiel tu to ta sila tu ngale to tu nga ba ole solud tayo le la milia ila ya pe ya no fa longo a te wasa ola fa longo pe ya al telefone vai no ele ingena ko fo spunk
1: ya
0: ai la e manana ola to e opel tu ngale fa tayo ai ano pe la tu ba ai le ela to fue la ba
1: yeah
0: au jelo la wa taya ola afa pela o le tulanga na le la itunga ba taya o lo ngwinga la la ka ko kiru kiro la po fe o fo spungi po la wa ave ave nei fo I ai wa al me le fa fshin yel tabi nei afa pela na telefone le vai no le la alo I fo la au ai alo mo le sili mai fo spungi ai ke wa ave ave ku unga ke o ko mo fo o le mele mo tinola po le mela e o le malo le fa se ngaina mo Facebook e ave anga ba ai er Facebook I po le meke o so fa la vai mar ke fonge vai ngua double billing lo le ya wa o ba anga na le lanta do vai ta ha pe ya ya tar sie ya mon yele alo ato la tuno le fa mara tuina fo I o le tuto tasio le fo I ato sanga o na su fa ato sanga le tuto tasio o tanto malo Alvesta wo for neighbor tatu yo kilan ni sila or bayaso fa mna twin or tatu ngana samo ya taru talnol ga ga naole e mam lama mai tanto samo a mam lama e tanto or taru trophy mai le tu so ta ye tanto ta tu special ta tu ga na vi ingol le tu e bo be uma tanto fai fai ngo fia on ta tu ga
1: na a yes
0: ma riela na tu la tu fa ma tu ni fo tu sanga ole le ga tu ta sia le ga na samo i tu no ha tu ne a so lo ke fa ko kum kum sa mori ko kere la malanga sa mori you see la oscar ya a Allah, kau aku solo yang apa? Ah, sorry. Ada aku mama yang ni.
1: Sejauh langa lele cile, ah.
0: Iya.
1: Ah, naya le. Ah, fok lele sangi sangi atau pungi le fak moy moy sejatu watu nu.
0: Iya, iya fok ya. Ya, lele so naik jalan na le asam buah le fak mula junior junior dasar jahar malu pun naya le asal nafi. Ah, ya ulu masau le lo fok le tua naya asal toy. Mor fa blatuino altaro tutto da sempre fatto san ah ah tu longa masani o lento fa ido tu longa le tau ah mo da tu ya kilani au jeno e fo isi bai ngoni si lo le tau tu ya officially all of it jemo le winter le tau tu ya one way ne wa so all of fam latuino la ya po le season all of winter tono ni si ah so you new like a kuso pe masinai le lo Tato law, let them now the winter turn new seven. Yeah, Jerona Vang or Tower, the full farm natural to know, no photo lay. Nice swing on the tower, wait, Tato, never tell me.
1: Nisio Vang, SMA Okilanio, le all away le lapta in a foil and molly, ah, multi munga, mamma fala foil. Yamale, ah, and myself, leang or the town molato, or le my tow was or Ilvangale Bay of Plenty, ye if I be enough for Rotorua, ah, lay to see for Fakatani or Latolana, or le all away, ye lapta in. Timunga mamafa yelinga tena o le tulanga fo ilele o lo longa a wai mafaila wa foi ona tula ina vaenga na pe ao ina mamafa le timu Eastern Bay of Plenty northern of Gisborne ma I le vaenga le a Tai Rafiti Ranges la tula ia o lea I le vaenga o le lanu moli mo timunga mamafa Tongariro National Park timunga mamafa Taranaki maunga ia o le vaenga fo ilea o lo o waiai o timunga mamafa o tatou I au ki lani e pei fwyo na faailo le sunga lea o au. O lea o lo, ye tatou ile lapta inga fo ilea ele ngata le timu. Ia savili malo losi so matamaila ile tasa si yao o mai ile iva ile tayao. Ne ilo no inga staime ne tayao ia ole a mautino aipo ole a fo ile tulanga tonu ole a yai. Ia ai o tulanga na oloi. Olo ye fo ia wala ia olo o mai tawatu tamile o lae ele o tatala ina fo ilea. Ona ole tulanga ita ulo longa o nisi o awala o ye vaenga fo ia ua amata ona ma vae vae awala. Ona olo longa ye peila ole straight away lua le na iwai we. Ka ia o Lacey State Highway yono ia I lava fo I le vaenga tu le saute o tato I le valena o Blenheim Nelson nisina vaenga o le ua mai tau atu o faisi te le vave fo I lele o na fa le tonu le tulanga la ua iai la tau o na o le tau mai se lava fo I le tavi linga le amtang o le winter le ua tato ia
0: so o le tulanga na iai te loa ele o po male le sirifio le tenu o le vai taimu o swing o le tau le ua tato iai ia le le tau si ele lo fo le li ia saonga le mūn tato follow one ni bai kai o so nga maru lu
1: fai fai le bu mai akako
0: fai fai mari mai fa mon mon ale mana ye chi lo temperature wa le ana nafi man nei ye man never ya so ole ai ba wa lu se fulu se fulu I pas fulu baru lo nga chao bai ah le ole se kia ga ku yo kira ya je lo na mo tu se tele pe ma wa man na ba ya so fai si maru lu tele bolan cho ole Tami mo boale tu sai mali potel radio New Zealand foto a so noile pale mio le malo o yo fol mi stau le le e sono fitting alo winga ile ba ngale na afia mai alo yo sa moto lo tono Vietnam so jele ba nga o lo o so no pa li fo tu sai mali potel radio New Zealand a ba ba ya tu le ngata ile tu langa pe for nga mai o le to a ole ole ole ba nga o lo afia tu pulanga telebo what targeting e vaenga nei o e la ko kengi fo e sia tino ina e fa nga ina fa ko nga nga yo inga le manu e fa pe e au telo fo yo se manu manu fo le e le ngo sa mo e la fia le ngo sa mo e ai o telo o lo fa te tani bona la bal tu la nga ile 12 fair 12 mo na wo ye Yon tu langa le fatte jeli ai mo tono bien nem po fer ao ile fa yu ah
1: ya wa fu fo ile tau sanga o tama ya na afia o tau sanga o tama o le vai nga fo ile o tu plan tsala vo a lu sul fitu ma le lu sul tolu e pe o le manatu la le na mal finangalo fo ile sunga le pale mi we fa lo ilo wa tsele la afianga o tu plan tsala vo mo tu plan la va sa mo ona o vai nga la va nei tau international drugs rings o le o la tu fo ile tau ma fai fa nga le tupulanga tala vou I vaenga nei e peo na iai so ai o le te le lalena o le afianga foi ia o tupulanga tala vou peo sana saunoanga foi le na na ia toe faatepa foi ia isi tasio faa unga foi ya mtanga luenga leo leo e peo na ia saunoa I le maua lunga o le tupulanga le solinga atu la fono le ua iai le taimile nei ia ma o le tauleanga ina foi le na o le ingo samoa e peo la na saunoanga foi lele ona o le afianga lavala o tupulanga tala vou taimile nei Ia te awi iu se tūlanga wa te tau lava fo'i. Ia ona mata I tūile nei taimi. Ine I ma u mau lava fo'i ia nai tupulanga. Ia le fo'i lea. Le faaleanga ino o lato uo langa ele I kai kai. Ia ona o nei tūlanga faapene.
0: Nei ise si tala o la tamai le tūlanga. Ia ia le a lae pa wale mea lae le leilwa inga o ano sa moto. Lua leo lo I tono Vietnam. So o lo fanga solo peso su e ngano leo Vietnam. Ia pola tūlanga o ia ia taru fa te tali ma taru talo wa jelo le si vanga na o le sa noanga fo ele fionga le palmia. So ngala auri ma le toa. De wa tea pa mate vau fo shishmet. Ia te talo ina ia fayela me tonu. Ole swenga male a fam sinongo lo faya mola wye to lu a ole afianga na alo samo pe ona sono le fianga le palmi tele tele le afianga alo samo fo lele fatu sine tupe a ya a tarsi a le lo foleli ya baveona ba wose fo alo samo ya wone I to sine ngo fi ne vaenga a fi hel sui fu tala vo a ole kai me kaunga a aver malosi su ola ngarwenga ma a tia da ingo mele lele na Ya ma fa ngale ola ona mole li yo me sidi na tawo ne ola ngalo ka koi ah
1: right
0: yeah le lei ole atala tamailo elpen sini tonu malswa u tonu ni sila je lo le baya so uma baya la update for le ya ale ministry of business innovation and employment MBIE into lango il tato swa u formal pensini tonu ni sila
1: tamile ne ole lo wa failo mai la va fo ya mai se fo failo mai minister ya Nicholas Wills o lo ma kwale leile supply tato ile taimile nei ile ngata ole lava fo yo lo lava le supply ile taimile nei ole olo fa ngaina ai ole fo i wa ile supply fo ile ola wa ilunga o va ole wa nga e mai mo tato ni sel nei so ole la mai ta watu ile to fa ata mai fo ile ile taimi mul mul lava yana mai ta wina ole wa ye va ai wa nga e mai a lima se full value tesi male tasi aso ia pe afo fo la na ile supply ato ole wa sau olo na winga la a e fa Full fate simalelua aso mole kiso ya efa pena foila ya fio le swa wa fio valeli lima sufitu se simale valu olona winga ile mai tau o leolo o lava lava tato ule taimil nei leila situ langa fa pole nei tato e mai se lava tato uma o le lava foilo mata itu ina le sitia o le tau le pensingi ya mai se ole kiso le nei taimi ai ya tato leila situ langa popole foile awa a fua lai le tu langa tau tupe o le ua uma ona fa matu ele ma lo mole tulanga lava lea ina ia mafai ona respond New Zealand ile faingata o le ua mana ia wai ile faso lau lima sifulu miliona le ua uma ona allocate maila ili talo tupe lea na au maitalo wai nei maila mole tausanga le neise iau lele luafe lua sulfito lona winga ile ai maol malo o lea olo o solo ngale leila ma olo o lava ta pena New Zealand Italia tupo lea lava lale umi fo ile leo le aia ile tulanga lea a o lea lava olo iai ma Paula isi mitu olo o mai tau atolo ola walunga ile finangalo minsa. Talo sia, ia awane inaunau fo ilele ma ia vavele manga o tatou e fao ngā mai ona o lea watu u ile reserve fund. A reserve fund, ia ona wa, o mautinoa lea, o keipo o fea lava lae fai iai tatou e mautinoa ala iai si vahen. But ole naunau ta inga, ia awange yo kako wo ole tulanga na ole fao ngā mai ole reserve.
0: Jono le si vahen whaeloa fo element star tupe Nicola Willis ole fa moi moi ia vavena pa ule tau le pensini mo tantu tono New Zealand ti tira le price le forecast mo stemi ia vaiona vavena pa ule ala 271 per litre
1: yeah.
0: Bola 91 octane and ia tau si ia vavena o manga kai milango le mafkia kako ule tango tau le pensini jono sifuru milo jono tono tano le jola e fitole fa fogal po kala me malo le tai her radio samo ta tuel lo na duane wa so yo na tar folo ko lo afe lo se folo male ono malo folo mo yele tino ko lisa vai mau a ma wa fa ki fanga tai ha ta lo falo ki ora good morning
1: safe for me.

Alo le soi fu manu ye ja to to no o te fa fe lo ai fo ye te oi mo fa yo na so tai mai ta to por kalame masani ole a rito le ola ile ne yaso ole tu se yo anes fu lu fa yo pe se fu lu lo ya il fa u punga i longa la va yesu e fa pe ole nga oi ele ai se tasi men sa wai na ona ia nga oi ma fasi ma fa u matia o sau ina ia lato mau le ola ia maua a tili ai lava. A le upu mo o ele asu le o le fesili e fapea o a fuafuanga o e muli muli ai. Wa iloa e iai fuafuanga le leia le tua molo wolanga. A e fapea na fo ia satani. Ele ngata ina iai fuafuanga le tua ilo wolanga. Alfano noanga e iai fo i fuafuanga a satani ilo wolanga. O satani o ana fuafuanga o le unga. Ole oti, eke inu ile oki, falu mainga male batanga. A fuafuanga le tua ilo wolanga a fapea e te muli muli tai i ana fuafuanga. Ole iunga, ole ola, male manuia e fafavau. O fatu sa Yesu satani ile tangata ngaoi. Fai mai ele aise me kasi nga saweli ngaoi. Kasi ale me mafau fawweli ngaoi. Ole ngaoi, fasi, fa umatia. Ma o mea leanga e ma fau fau wai. A ua fatusa ia i Yesu. E fape na fuafuanga satani. O lo fuafuai mo oe. O le sau e nga oi. A sau la satani e nga oi i oe. Ia ua ilo fai mea nga oi. A o nga sau nga oi ilo fale le poe. E le ka ua mai sau. O le fai nga tafu ia nga eilo e sau. A ia fai se mea oia ki oe manga. O se se nga oi. A ele matala. Ya eke ke ia ilo wafainga. So ole whanua noanga fo ila. Ine yaso. Ole tele o tangata. Ua kakuwa aia wafainga. E mafua mai. Ona ole le malama lama. Inga ingoinga satani. Maana fua fuanga. Iyo lato wolanga. O isi la tangata. Walako ule iloa. Ole nga yoi satani. Faaleanga o lato wolanga. Faakawa soinga o lato umata. Lako kere iloa. Le mea lea e anga iatu yae. A ole mo omo onga leo satani. Ia eka waso. Ia awala mga eiloa. Le mea lea ke anga ia kwa. Fakua e ke ia. Wa masaa rei puwai. Vai vila. Vai male alofa ina i. Faanau. Leana tupu. Eli faala velave. Nava yaso si yo. Mailiva yaso. Langona ilave tatu watinu. Ia langona. A le mautonu ona ole mamao tatou mafaufau ma se mea faapea ua ona oo mai ma tupu i tagata anuu ma tupulaga o le tatou atinuu ia ua ai ma le alofa lenei taimi kakuvaai foi faasalaga ua faalogologo ua fuafuaina mo i laʻu e faia e lea malo ae leai se kakou me mafai ou mafaufau faapea o i talo fai le mamao le mea gamalaga atu ai malaga aku i Samoa o oo i fiki o aku ia tunu ae ele iai asiga malama lama na oo ifo iā te ilaʻua ma lama gaku e sesē le mea o loo agaʻi atu iai o fuafuaga o loo agaʻi atu iai e lē iʻu i se lelei e iʻu i le faanoanoa ma le oti le la ia ua kupu faalavelave ua iai le faasalaga kakou faalogo foʻi le mea o le a oo iai leai se kakou mea mafaia a o le meanga e makuā fiafia i ai satani o le faapogisāina o i tatou i ana fuafuaga o ga kakou faia lava lea o mea malo tatou le iloa o le iʻuga o ga igoiga o loo kakou faia i le pogisā o le oti faalumagiga ia ma le malaia e faavavau lea foʻi la ia o se taimi faanoanoa faanoanoa mo nai matua faanoanoa mo nai aiga leai se mea tatou te mafaia kasini mea kakou ke mafaia o le tatou te talo i le tua i lona aao efesoasoagi leā le tulaga e oo iai a ia oo le malamalama i loto ma finagalo nei fanau leā se avagoa lake maua lake kalia ina ai le fuafuaga a le atua i o laolaga ma le alii faaola o iesu po a petua magiā le me oo iai le iʻuga o le faasalaga a ia maua le avanoa e kalia ina ai le malamalama o le atua leā le kulaga e oo ai a ua maua le salamō a o maua le ola ma le malosi ia faapena o ga saugia i le atua ia seisi mea lelei mo lasoifua ia faifoi maʻoaʻoga mo i tatou uma lava lenei mea ua tupu ma lenei faalavelave ia alo ma fanau o Samoa fuafuaga satani mo oe e leʻo se mea lelei
kasi al memang awe satan ia fasioki oi ia falu maina oi ma ia e alu se oli fale au nga ina lo wala ai ai lo ole mele nga fio ma ia yesu fai mai na o sau e ese la fofuanga mai fofuanga satan na o sau ina ia e mawale ola ma ia e maua atili ai lava le tua fafitai ma tu tutalo foi mone fa nau ia tuina le avanoa ia te ila uala tu tutalia ina lau faola tanga ia le lava le tulanga e o iai so swani foi matua ma ainga ono lo suafa Yesu. Amen.

0: Malofa tele tino ne foi tia fos fu tolu lo tia tu la fitu o leono nel tia ngal man mana fa lo ngatu len fa mai ai le fa mo mo fo le no na to mari liu no la wall up the road to la New Zealand sad to hear fitu o mo lunga le to pol to tele la to o le fa mo vina na mari liu ile vai tia to le long weekend o le king's birthday
1: Ananafi le tayo, ananafi la valato, uye ye to otolu ilato sa faa mawina ai, mai I levaenga le Desert Road, State Highway 1, near Waioru. One tangi road for I Waiheke Island, ito atasi lea na mai tawina na mali wai Wairakei, north of Taubo, ito atasi. Te Heheu Road I Taubo for I ito atasi, Ellenton South of Dunedin, ito atasi for I. So, o ilato umalavalana le wa faa mawina, to a fitu lele just over the weekend.
0: Ina ya bawa license o lo wingol chala o tula fono ilunga ole awala wa bawa license wa mo kwa esar ka ringol fasili le ka di el kai mor suen mar ko nga
1: ba ta ba le
0: ol ka nga afa ka ka nga la ole melo le ole ol fa nga ol indicator e tu sala ol tula fono ai el kai ming su la kai kai sing at least 3 seconds e tona emo emo la wa e fa afel fa afel ka wal pesuil le ola mele ko pur kai ming ai sale ya pura kamal lo makwa ye pe afingo afifo suida nga ringa ngwa mar fa emo boi no ya I mean no or the drawing of the valle ya ai ya me oro tupuai ya ma fa ina di sinu la wala la o fa ai no ava malosi ya ba si vaen ya ngi nga be o mai ko road code ko road code so ele sene pe fa troi fo
1: ele si fo tu ele le tau si si le sawa sawa fa tu nga ina a fo la ye a wala ye le tele a wala ye fa fo to o kilani e ma ko e fa ingo fio na fa o so so ina ta ita e ma ko ai ova le se laula ka lu a fo e nga o nga o fo ele le se sa ona ye ni ta avale ia ai nga o nga fe ko ai lo la ma le sta avale a wa ko ai la o e ko fa fo ia la speed fo ele le speed ta ona ye ia e tele la va fa la ve la e ono tutupu ai ia makele foi tike te maua pe a le tau sisi a le lei lava foi ia le saunga le mu mai se la sawa sawa fatula ngai
0: ia sa le ok le lei o le asomalo Lord King's birthday bena whamanatu o le avano foi sa fa bena o na tau au inai pine tau loa mo to tele o tangata tono li silo pine tau loa lau titi lo foi le le ngan manmana e tu ina mo ila tau tele au nanga o lau loa ila tau si fua mai vaing o ta longa o nanga tono community mai si bang ba ba to na foi fa pa dei nai ma fa mni ne foi ye ni si foi yo o alo mat mali yo samo
1: ye ta we lo til tilo yai o se ta si foi yo tamali wa fa manu ye ina foi ile ne tsa sang mali o se tai mo mo foi le wa fa manu ye nai fa lo nga tawa lo to tonu ni sila nei ia ole a fio nga foi ya beaches fa mu ina e pe ona yai ilana ya foi tsa tsua ile tai mile nei a o ni si foi yo le o mai tawa se fa si to atele o le tato lisi sai ai ai ole mai tau atu ole tulanga lava ia ia mal tilo tilo foi ona ole wa fa manu ina ile tulanga ilona sao ta ua ile ati na eina o ta alonga I tu tono New Zealand ai mai se ile tu tau governance foi ia pe a fua foi ai nisi o ngaluenga sa ngalue ai foi ia ma au au nai I tu tono New Zealand le ngata foi le vaa lava I tu tono New Zealand au le vaa New Zealand ma sa moa ile tu lava foi tau fe fa atawa inga e pei ona iai
0: So congratulations Beatrice Rowini liwa famuida yeah ostasina alhoisa mosa tau oi nei pileta pineta walo yeah all the famula tuna la si for topu peona yel ni tsanga so tele as is wafa yeah wa afa pe ila wa titilo wa langona le ya tau for le o titilo okay le si wafa ka kim kwai o le ka le loa I mean tono ayo ni sila male la la tuno ma tono foi ka ke lo le ya ka ko la e la u lo ya la tau foi au nanga fa de ngana sa mo Beatrice fa mo ina de tau fa ido na fo ia se fu meta talo ya ke la la si mo suaf Ya, yeah, kaki bawa aku muka kau lelu apa? Ambil ngau ngau ngi kau. Pancoi for ya.
1: Ya.
0: Ya, asal ya kau woi pefa penga.
1: Ya. Sam Jansen or setasi utanga tau le, wo fa manu ei nei le tu tau tu pelanga talavo. I le tu tau leadership I le tu langa tau talavo. Ah, onisi o vaenga for ya tau ta alonga le tu mai tau atu Peter Thompson for I ia o le vaenga tau I le kapi le for I o lo fa manu ei nei. Ya, ko ai lo la manisi o suafa sa o le sau no hanga le o ma ko ai ni nge fo ala ka chanu fo le le po ia ai fa tai fo ia la tau o o nanga ma tau tua ia o le ala vai fa ia mo tanga tala te
0: I think all this is for follow to Julian to e le song inspector Nero Grant Leafy for services to the New Zealand police and community o te lole Tasina o tamari foi po alo sa mo ole baba tu lona swa fole tu lamba ya te lope o se tonga I Mrs. Philomena Loheni for services to Pacific Fashion ya pauna o nai swa fa ole te baba tu pe foli nga mai oni swa alo tanto sa mo okay te lelo ya Mr. Morris Charles Peter for benefit, Mr. Etisone Paunga, for services to fire and emergency New Zealand. Ngai suafanga, ngai ke oingi si afakasi. Ya, fa malu wako suafanga le, suafa sa mole. Ol titila tu lungo le, tu lang follow, ya, suafa lo, fine tu na mai. Ya, pay on hai vanga na, leo lo mawal tapo kalamele, fui tayo. So, mo inato uma. Tawari malo samo wa fa pena fon chau o ina ye pina chau lo ya ole ne fo sanga o le fa la tuna la se fo tupu congratulations mo au nanga le le e o lo fa pena ona la to wa o nai ya mo tau mo la tuna pa ya so ole tu langa na ya so ti ti lot pe ni si vaenga okay ya pe mana ya o maka maka kalma mana e highlights ole tamal sangale na fai o Spain ke ko fiku sole o ke fai aku sole ole ole malo rosi au le boi ni te loa o se tamal sangale le tele mo au Australia
1: right
0: ia wale bewa bagu sampingi au teine Australia ia ma sampingi foi au tam sa final ala au teine ma USA sa pool fa tasi au ye lua fa ye ingai le USA il time o pool a ka long ol pool fa ye malo USA alanga la o melanga lenga sa lenga fa tu langa ba ia semi finals wa semi finals au stadium ni sit langa lenga fa ye ingai ia nga tu lua mai a Australia la kopu ina wa fa ye ingai a USA ya wa ada mara ye fo your semi final di Australia mangi silan ba ngot mai ta ya
1: yes
0: ya la e fa ka mala fo da o chain ya ni sila le nga la yong sa wa ko ska dia ke fa ko me le ska dia pe e pe ma lo le se fu lu mi yong so le pe a jam pingi so le ah so congratulations ya wa ma ta ma wa li ya pa le vol final Australia ba ngo di ma Africa ah so all mko ma ko kier me le o ele le alo fi ko le fo ko sa sa ya ah na ya so ko kasi la ba on te do fitu le so nei pia ke lo falang ya bau do po fe nga ko wa ve o mala kapi la ko wa ko ya ko o ma fi fi la kapi ya ya ole al tala na te do fitu pona ya ile ya okay ya ba ska ko piki ma la ya so lo
1: fa ta wa ngano
0: fa ta wa cha chung ngana sa mo ya fo mai bonga ma ngi no tato pori fa tasin ne vaya so tawo le fa bra tuina on tato ngan sa mo ya ya le le so to to mo le sa mo le ni tai au fo in a wo lo se fu mo lo le wcha ne le tu la fitu fa fi fa ngol tai au as wa la la tanga mo fa le se me ka ele a mai ale ona so ele mar fa pong al ne tai au bo kala me ngal bo tani think a minute tata fo mi ngas fa na pa fitu le tai ne ma lo lo mo si fo mo le

0: fatono le jolai fitu fa mo ngas fa na ora nei fo ya so lua mo lua ya so uni a mo fa na fa ngai nel telefoni mo mo le se fa mo ngas mo se tsa fa mo na tona so fa na ole so ma kala ke fo ngai ngai ngana tolu fitu fitu ta se ni mo fatono fa pena fo ma le lako email
1: on air at radiosamo.co.nz
0: ola ona fo ta to Facebook ma YouTube ro samo e pole po fa wala na fa na mo le fa mo ngas ngana nei fo tsa ya a tsa le lopes fa mo ngana fitu a ngana ban mai fa mo mo
1: le itaun o mai se tato family yang al ne time.
0: Okay, le tato mai family yang ai lungal tato Facebook. Yeah.
1: Le fato a land my lover lungal tato up your falling. Family yang happy or family yang mai a fili se ala. Happy 19th birthday to my grandson, David Solomona Seala Takanini. May God continue his blessings upon you always, grandson. Let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Manu ia te le lofi angai ai, manga luenga nei aso. Alofa te le atu mo oe, ia o nena.
0: Mana ya so falling on my bow now time to fuck my young little wa told on by the nifo tie of folk now on the choice second just see tato telephony malo si for maria
2: yeah
0: but straight up
2: malo
0: si
2: for
0: the tumor out of
2: yeah yeah ya pa ya alo fare kuo ya pa kupeni stau sang skele moro so kuo ma wanga pe fayam me masang inga ora la pesta ki pa amo o si leya wa wa wa mo kuo oi ya ai awo pa ni pa singa ka ipa famo moro wa ko kuo ya alo fa anga ka baku sang sang au ya wa uso mo kuo ngan ya ka si si ya alo fa anga anga pangi populer kere kong yo malaysia
0: Pasukai atau kain malu, kita yang mengira itu. Cai malaysia, pasukai siap tiada
2: lomuh
0: kuat bersasar. Ya, for eh, macam form dia kau menang ni cai, kau menang. Yeah, okay, delay. So, cikgu saya kasih ya, kita always form dia ngah dia. Amai sepesi mana yang mau nato? Pemalatan atau wasfan awak. So pesi leh faham menuju 20 pulang. Kau mana fengar fengar beri sambal. Cari bukan lebih manual tie out. Ya, dengar.
1: Pas pesi leh angin leu leh cuci leh nafu ya sewal dia. Sewu.
0: Menuju jawab sewu.
1: Happy birthday.
0: Jodoh sufi tu lebat.

0: Uso.
1: Uso.
0: Sun, fefeu kau singa yau makari ilamanga yau lau kavalifou.
1: Ha ha. Abu iwe amu shoso. Bag. On enterprise motor group man ka. Wa uso yed kayawangi. Lei yang fakamoe dau fenga dwinga. Ayo aku dia fia fi wa show lau kamai lunga lawan. Wa umma kwenga kaval. Piki apu SUV van. So kwenga kavalia.
0: O fed fol kaval.
1: Ole limango fiku Great South Road man ka. Very little over the loud dima or dua confa.
2: Enterprise Motor Group Mankau. Sa ili, fili fili, ma ave loa lautavali.
3: Salofa, o waleni o silichko inspector Samoa, tosu lima tausanga tautua ma o restaurant fo imolewa ino lo mota, falsam fatfanga luenga, fa peli pe ino vaivela ma onga umu. Falau mai lo waleni o lamo silichko il odua fitu, luono tolu ono fitu ono lua, odua fitu, luono tolu ono fitu ono lua.
1: Over Malion was full of Sangal Tautual Christian Savings. Ole au nanga if so so anilinga luenga liatua. Eala ile langolanguino al fausio falita puai, umauto fa fianga, fa apel fa tau, toe fa fo umauto nga luenga. Fafsota emaila emaili info@christiansavings.co.nz, pol telefoni oiva lima valulua o tolfitu, oiva lima valulua o tolfitu. Tato nga lulue fatasi. If I allow tell malo letua, inga fapitoa.
4: Body of the telepulling up and a Christian Savings, Mala Enterprise Motor Group Company, a lot of in a toy pokalam and malo tie out. Already some motors full on a minute or to retire, Lola to la balu, Taro Talamasamo, Petar Balu, the town name, but not to so long a late tie out, a lot of Malanga, the later Taro Matangi. Statement out of a vile pokalame, Fanga Solombo, the Fabula Twin or Honosu Fatu Sangal to the Tassil Tato Malo Samo. Our level of Yaso Taua, Angerman Mana, the loyal, they pull from Natu that know all of Yaso Gana Samo. I have for my Monga, Manu Renu, or now to Leo, Gana Samo, Yaso Gana Samo. Never Yaso at all, Taylor, you two and found Tato Fataway nine and eight for Ia, Bayaso Taua, Taylor Taylor, I want to pay for it. I found out Fayella to for Ia, Siva Samo, my Siva and for if I'm not willing, Gana Samo. Yeah, I'm Lea, tu lango e la e ti tilo fo to tello allo Samoa I tono fa tupe mai si baenga la la e al pultasi ya fa ta wa nei fo ba so ta wa mo ta to ya te lo banga banga ka konga lo fa ka si mo fa ma tu no ne
5: io e o se vai so ta wa tele ma o se vai so fo I ya e ta ta la wa fo I na ave o ma ya ile ta to fa mo mo wa ile la mo wa fo I ne vai ta wa tau sanga e o ile wa fo I no lo tam fai pain e fa ta wa tu no wa ya o ni vai so ya ta to u malam e ta wi so tu langa ma na ye tele tele fa ti nonga to to no wa onga la wa mai ta wina o le wa ta pena mo le nei fo I vai so ya mai sela o fa nga pa anga fo I ni so onga ma Tato love a community in Naima to a Samoa, Manga Samoa, Lacin and Aule or to Eselmana Yay Foy, Ole Nay Foy Vayaso or Tato Wanga to Yay?
4: Yeah, so what a tower and now, Neva Yaso, a lay of Atasila Valle, Famala Twin, or Tutor Tassil Tato Maloma, Le Fatawin or Tato Hangana, Yautero Nate, Vavaya to Onisino Pocalame Fanga Solo, Alman Mana, Le Woma, Fanga Solo Samoa, Ojalola, Le Fitu Nail Tayo. Salo leono na tato Samoa ya lenga alwele kunga msalpo kunga papao kenu racing Samoa ya male fa solo maile afor balu telo la wa fanga solo wa afor fito tato la fanga al balu Samoa
5: ya
4: la fanga solo nisio sauninga fa bito telo le afor balu neile afor se fulu o le official opening Heritage House ya pole mau vai bosso
5: na ya tele tavai
4: ya
5: ok ma na ya tele
4: ya te lo tasi lo bai na ta wo le porca la mende le tai au ne ona ya umaya le manu fo le tino wale tali na lo ia na fo ia ma o te tau o pole no fa ia o le Heritage House pole mau ar vai bosso ia ona fa solo mai le Charles Fontasi ni se porca la mole ma o le porca la mea ngalman mana
5: Ya ole lava lo ye nei vainga ia e mai tawina pe ni tulanga fo ia a mo ilato u malava fo I o e sa mali liu fo I o ena tula I mai fo I ita ita I to tono sa mo ia wa fai ilangi fo I ia folaunga e peio se sauninga fa pitoa la le na ia mo ilato e manatua ai foi ia ilato sa tau tua peio toile a tui malele ifano o swalau vi ia oleisi tupua tamasese mea ole mata mata afa Yosefo tupua tamasese lelo file tolu mali atua tanu mafile le lua na waki na molau ulu ia ma inga pisa peio nisina vaenga ole a foi fam na tuina ile nei tu to atasi
4: mata afa Yosefo o tamale inei wai a peo na tala no for na vaya so na ma nei ole o fatasi tu to tasi nei tu sanga male tatu ngana sa mo ole ole theme e a fu mai bonga ma viore no wa wa ole la ta wa nei swa fa o tupu nei o sa mo ele la tu sa ili malo e ta tu til tilo anga ye o maunga tu tele nei na tafe mai le manuia o sa mo le wa ta tu ai ai manu ma sa ai ma mari nei vai te mu ka ku ye so peo tasila na sa uninga fa pitor nei fo yaso isa bole ia ona fanga solo lole Charles fululua nei ole a va va ya tu por kala me fanga solo fululua ia o stasi fo yo por kala me ta u a te lo le o lo ta u ai nei nisio pine ta lo a mo na to fo le e fa yela ile a malai te fa e mo no sa uninga o mena a o pine ta lo me nei pe fo an ta ta no nei pine ta lo ole from the tunnel as for the chup king's birthday to New Zealand you just for the bang at our sounding for le ole alo isamo ile so to tele tele ala tousa to tour le no ya wa deserving ale atau au ne ya ya pide tawa lo ne samo sounding for tourala nas fulua le ole fa o el malayo fa tunga tange samo e murnu pa che fa ya on ta lo lo tu lai lua le wa uli o tasi na ta to yo le mina le ala tele fa fi fianga o na fa nga solo na te lo cultural entertainments ya o tu lango sa bali ya ma fa il ya
5: mana ya tele fo fo fo ngol ne aso
4: ya o te baba ya to fa sa le nga limba ya le nga fa mal maul ulu a siva fa to le aso ia o tato fa'il pu baba atu a sala lua brass band ia en la ba brass band ia te lo fa'il pu na le la fa fi fi le so o tato fa so le margin schools to banga sa bali fo le a tena onga a Samoa ia lo te baba atu a elengata in ia ia le combined primary schools sala lua a nganga malaya matanga sa bai Yeah. Mai baile o mai el mokere leo mai
5: Mana ia tele tabai Isi leo vai nga yeah. e se lo ka fia fia Fo ima ka luk fowet ia i fo ilia i taimi o sisinga fo Tau vanga sa vali Ia wai e se fo ile mata i nao tanga e se e se O le isi wa ongo leo mai tau watu sa wano primary school Ia o sa fotu la fai school parade No fwa li i primary school Yay Alu ia ia ana Combined primary school sa ia mai samalai ulu malau moli sa vai Fa pena fo ila sale Lesi primary school yeah ni sinau tu lango le uye mole tawanga sa vali yeah ona fa solo ane lava fo ile ainga le tai le o fa tu langa mole pese a ole aso pese fa le anga nu ole aso yeah mai solo tawalu
4: so ole telena por kala me fanga solo mole aso lona luore nei al fa na trina le onas fu fa tu sanga le ta to malo a tu do tasu sa mo o telo tele o fa fifianga o mai ma tawanga sa vali fa tino o mana vai le mala e te fau e a pera mau o le ono la le fia fia nanei se e paire se furu po nanei e o le variety show tu se o le avano le mo alo pe pese o le atano e a matamali i fo i longa na musika o la kou ele la mkwa e fa patu inga na musika ngangi
5: ma nei fo isi fia fia ngana po ma ta mata asu la fo ia i ma na fila fia fi i fa fia fia ngala vai atau musika su fia filoi ma na ia tele ma ta mata atu fo
4: ea lau te baba ia tu e fa ia lai luma le luma ma tal malo
5: ia
4: ia fa fia fia ngama na te no le ia fo inisio alo pese o la turu mai nei ni usila la alo ia isa mo peo te maua su kaya Waino, ya lesi tree, fo lesi, leo te maho fo lai yai, ya le ngata leo tatu ofe pese lau nore te maa, se wa fa fo au lalo, ya te no lau o, ya o, amino kama hadi ima, alo pese neo samo, Ya leo wa longa fo samo ma la noi samo la la nga to yo on la to sao le mon fam na twina fo do na su fa to sa ngol tato ma lo to ta sia
5: ma na ya
4: so na va ngol ma na mo le a so lo na duor ne a so lo yo ni ya mo le fam na twina le na su fa to sa ngol to do ta sia tato ma lo sa mo ya se i au dia ta ya ya na va to fo le on for sa ngol ta ya lan to ya ke lo la lu fo lu ma ya le tu no ka ya Ya kunga fa kasi alo fospung ya e kasi alan fa kasi de la alo fo la papai e alu o e filo e e e fa kasi e lima ya ala o mali al telefone vai no ra sempingo kunga fa kasi on ngi fo ya tu do tas e de la o e filo e o pe ola se ku la ngi fo spung in fo la
5: ma na ye fo ile ol ma na ye fo ile ole lo ole ese ese nga fo ile le ya pat e fo lo mana tu ole au va ala va fo ye o ina fo ye e lo ile si ese ese nga ne me ane o fa pe tsa so ole ese ese nga na o fo e si pungi man fo la au ya ai man tu ol ma lo lo si fo ile au va ala si fa nga ol ai lo ile le ese ese
4: ya ole o te lo me ma won a men o me ma ja ina na na fi a e a wa o te me na pa tu nga ba ku ka fo fi e li uma ba e o ke lo le ma lo si umar nga nga ku ma fi
5: fa nga uma ile ma ka
4: nga uma na fi e di ya fi o so fi lo ka ma sa o ya e pe o le ma nei na a ma nei tu nga na fi a na ye al te me na fi na wai ba a yo le tro tro lo te ma uli ma a ma le ma le telefoni le vaino Ya ba ko tu ku ra le telephone ba ni
5: wa
4: a po le le mata ina fo ia kapteni a ba ba tu le mata ala fo kapteni ya wa ol me mata ina la wa kilkilo ol me mata ina le kapteni le telephone ba ni wa e nga o pipi ia ko to cholo tamauli mo sing kai mia or kai mia la ba ku a e wa ma kwa ifanga o ma o si ba o si ba ka pike e de ku ma mai ga de ya ko ma a Jerry Brandle be a chore ya tom fa me fole a su a la uli a ben ole captaini ole a fole le ole o to to lo tamau o ya le o tu ku ra le mo mo so la mo ya le telefone le vai no pam so le matang o fiele na le tu la ngo yai te ka ko fa ka ri la ka ya ya po ile na pa wa la me le fa si le lo ma fa fa pe ole anu la le telefone le vai no o e alo ala ko Facebook a ke wo fa wo wo mo i for ku nga e mo fo son kula ka pe mo sala ko price pe
5: la tsa tsu tsu di matsa ya po la le fai un ol ai ai ya wa ala nga la wa tsali ala la tsu tsalu sanga fo ile le e alu la la tsu va so o tsal tsu la ya a tsu no ye ni ya nga fo ye ile tsu la na tsau i tsau a fai longa fo ye pe on te wo ma kula ya ke au ya ka ilo ya a wo ka ka po po le lo ka vai kula ma lo si le nga ya nga fi ya
4: ya le le so limas fo wa fe le marmalo le son nafi a tu nga fo tsi le alo fo sa mo polba foi la ya ole tunga foto sine foi ga alo fospung fasu di mafi o prizes namo mo foto sie marmalo mo ya pela on nafima mataya ya manuele ul masao sa unia tole tlo i porque la me umon ne yaswa o le ta tre te pa le o sa mor me ka ul ku kasi tal mentira to sang ya wa pe ol te ona to sang ya ma vaya Ya kalau mai lapar kau vikima, ya ele ilonga anak bertua iya lo lihat jenuh we, emak kuai celebrate le, lo nak tudo das ya, ya le love kau kau fo ila le kau kau sila sila lihat jenuh kau kau bawa, ai, ele ai, oleh aku aku le orang mengak, na masa ni masih sama, ini cakap sama bawa, ya, oh, tulang orang nak yai, fa malo matua, fa maya AJ Tawitu. Moria kuonga lo fa ngar kap kinga to tolo ta moria tetia. E koi oso voi de la. Okay, no ke kile kap kinga i. No ga fa ko ko ko kap kinga ki ola o kile. Ya, mano. Mano e jay. Sa also nga fa vale mano ma au australia le.
5: Ya.
4: Ba te do fitule ya malo moko au le fo ka masang. Ko ka fai mai, ko ka fai mai a ko malo u mai le tama sanga le so le ko kasi le bai. Te do fitule toi. Ya ga lo le mo ya. Ya ba ku
6: Yeah, I'm going to go to the house.

0: Joy, ano iluma? Ya se mali ane. Se iluma, iluma.
1: Se kun se kunde.
0: Sawa nga iluma. Iya, yeso muna may tiwa. Ah, kaya malo, malo, fa malo losi. Iya, manawe chechonu. Manawe fafo, manawe chechonu. Manawe fafo, iya, malo, fa malo losi. Manu ya telele ne ya so soifu ya.

0: ma wo mo fa di si vai nga ya aya to tang tang ya ta wa na tei me fa ma na vai ya le wa ya pe to la na ta wa ya ile a fo ma sa ni la vo tu ba e wa lo o ma tu ba lo ya ai ma nai me fo ye fo fa ye to ya to tu mai ma na na ba pe to
1: ta wa la se se u pu mo ta po ai nga pa u ma no no mai nga tai
0: fa tai Faftai multapua inga mana ole fatali maisho matofioanga e maisho le tu malo ma aufenga ole na paia vo ele ali me ole mato api ai ya ole anganga ole faftai ono lango lango multapua ina mau asio mato itu malo e maisho le nu
1: te chau vaan telefoni le tu ngore suru
0: ole tu langa lava lea ole utali al mato mato talo e mato te tu pe ma uso foi ole ela to foi spuni ya
2: Le sunga le atawa Jerry Brandt le kapiteni o le fautasi o le telefoni o le vainu u na fatala noa le tofava asi di enga yu pati langa ia sa faasala la wina le tuunga ilungo le TV iva o se au au nanga faasala lau ale malo. O tala iyo le ne yaso, feilo a ipea, soifu.
3: Pui pui lo a inga ili tau malulu, au e te faatali. Faatono nei loa lo tu yor fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa singa se tu mau, mai tanga, po o maua foiso o alo e singa singa se tau manawa. E ma fai o na fai e fua lo tu yor fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mo fa pesili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, O Valuselau, Lua Valu Lua Iva Luono, Po Olefono, O Valuselau, Toluano Ono, Ono Fa Valu, O Valuselau, Toluano Ono, Ono Fa Valu, Esili le Poipuia, Nai Lola Tongofitia, Fine Lola Utuyer Fulu.
4: Talofa, this is Pat Lambs, Talofa Lava, Oa Olapi Marina, Mau Bello Litio,
5: Ile Radio Samoa, Tassili Maiva Tolu.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le maafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona le asau ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tofa manino a Samoa, mana tua foi, e tau fitau muli le atunu. Na ou fusi punga ilo usulu ngā titi. O le upo vapea o le tangata na e anga lele iai a ua anga le anga mai. O na ua tosina inisi o mea fe ilafi o le soifuanga. Pangalo ufa anonoa ile, ta mafutanga mafana a olea ua liliu ese lo loto. Ma tosina I mea fe ilafi. Ele aise isi mea o te mafaya. Aine ingalo yante oe, na ou fusi punga ilo usulu ngā titi ili faingata. A olea ua e maua ula, ona futi futi lea. Na ou fusi punga ilo usulu ngā titi manuia la wazawzaunga.

0: Beautiful Savoy, if I've been on the tie, I'll read a Samoa, in a word, Louis, a full total minute, a lot of the tile, to la, Eva. As a rover, as the Tassi of an offer, a roll of mobile manual, a tie, I'll tell an author, a fellow, a sound, so a little fellow, Peter Tosu, Sultan, Fice, or William Seal. Part of dilemma, tell no for if Ali Lon feeling allo. Malone, she feel tail, a mata opu, a on a city firm, or Emelo to putting out a new seal of an office, some more Malnail and Langa, to a female tampa, calamity down, of a bit of Malone, say for me.
1: The woman we to buy, yeah, but before no follow for it, tell her to know, a lot more meta, pocalaminita, foe, yellow finger ring on a tour, if I before it to my shot out to what to know, my master. Ma lola faf tai ma lol mong alwang al lei ma tai fo multa po inga le ua ma uia tu fo e ia le timu timu le nga be inga ka ustau nge kai ho ia ma o mai a fo e ia fafishanga la to ia tu to tasio samo
0: ma no faf tai tele faf tai fo mol faf no mol tai mi le fo tai fo manu le wa sa no ai le faf na tunol tu tasi samo jelo el sa ninga le sa fa nei au kilani ai samo ai e malaya fa ujung atang e che fa all about to amata ngo fi fa ko e tele no lau si la fa ko e vai le che fo mai o sounding at nei e fa mana tu ai ja ita ai ele fa ngo fi ele fa ngo fi se ninga malo nei tu a fo fa lang fo ra ah
1: e fa wai le la ka ika va vai ku yai le va ma ko va nga re samola la la sa nga pa ma le so song i fo im ma sponsoring of tele fo yo we see a ka long ma nga isi fo i va nga sa ta pe ma pe ma ku ye bol au fa fi fiela ko ye ma ka ngo fiela ka va ya fi ai sa ngo mai ko ia ya se ka si fo ka mai long ana ko ula ko ye ko ko va ai de ko kum kum bo ula ko mu e fa no ngai ngo le ku ko ka si ang alisa susuy ay labo sa inga la ko ya ya malala u ko ay sa inga malo ya ko sa mga kule na uo ayo walong aba ya ayo pa fifia ng lumao kal malo o umaisi kalong ayo ano lang ako la ba inisyo li poki la ko pa fo ya ayo le ang alaba malau ko ya ole sa inga lo kule ang amakay fo ile
0: mali
1: ile ole sa ele sa sa un oi fo ia fiona da ke au ai alo fo io longa un ye finga no ile pula ngale pe wo kafer ka wo fer ka ko fa lo alo u ma ma sang i fo ile le ma i fo ile nga mau a luma ka ko anga i luma so ia ki kilo ya u ka fam ko ki kilo ku ya ba o me mong ile ba la ko i ele se me le ngai me o be shinga ma le saunga lea, le suinga lea nga saunga mai, le suinga ua o oa kuilea kungu ui, le vaa, fuele le makangaka le vaa kapua ia nama mle kenge ulanga umafapea, kaluai alava le social media pewa pea, ele kau ofel kako vaa, le ava fakafakama uku kwa alalope nga masangia e maangaya, maangaya ya mangkola nga leo kufa, mangaku leo nga sufa koe kasi kau sanga pensionge lea kungu
0: Vietnam. Ole afiango tu pulanga tala vau o ole ole o kengi fo iye ma fa la bo tonga o fo ina tupe ma fa ina tu pulanga tala vau le tino fo le ole alam si le sila ele vau malo ma tu la fo no wale fa te tere nei ele tu lango e tu la fo no fa vau malo a Vietnam la to ele tu lango e fa salanga o ye fo iano sam ya
1: se ulanga e se fo ile ne melen ka ko makamaka ko ilunga kwa sala launga e de openga foi fai langi ma sau foi lunga TV o ngishi o alu foi fanga o fai singor ka ko O le ua wa kaukingo mai la vai dumal TV ai kuku me o kafale o leo le u le mafaila ko ansala. Te waka vai fo'i me e sau ya kauki fanga o maua loa la waka angofi doi mai la ko ansala ma le. Ia me maia la reang failoa le finga lo fo'i a le official komisinga su fainga le ombudsman mai Samoa. Fama moe fo'i lele ia ui la vale anga sala ua olia ai po ua fasan kau i e foi kama. E ole mea la vaia ia faman la u faman a kumai kom singa sufa inga Samoa. E iei ai a kau o kama ngei. You know, you have to presume they are innocent until proven guilty. I lo le mea le anga faa le di mai luma. E a ui lea. Ole kalaria ua alu e fainka kironka koko e mafofau i se si fainga. Onga ole ua ua avaku e ngisi e waku lava fakingo le anga sala lea le fasioki si waku foe lava le fafonga lea kongo sisi po ikanga kasa moa e yei ko kongo kengi ngei ia ole me mongi lava la kou ia langa olewa kerenga li pokia mai ra ufiso leo leo le ngaka i ko kongo ngiu sila Australia ale aku Pasifika mea lava ngei o au kalavou lako kengi iwa uma so fo io mes ma sang ye kengi la ko io le ngu ngu piem fai kengi ma ai solo la ko paki o tenenge chingi sile ola ko vaninga mo fa ka ngo fala au ye po le pokang e fa sai e le pi ya o le cocaine o uma mea o le ma wai ko pe wa run la fa pisingi ya le se senga la ngi pisingi ile ngaka o se pisingi si so kula fong ale o fa king o ai yang e yang sa e ma e u le me o ai e le ka ko wa ku mu ba o ka ku fa lo ngo fo o konga o me fai king ia mai oska ia wa ku konga o la ko o fa sala mai i amerika ko fo i konga le o running a mai o ngol pa pu pu le o sa o fo i la ka ko ia a ko le fo nga fo nga fo le ku mu u e la u nga fo la o la ko ia se si foi o kia kongo nga molia e fa mai o pauka fa sainga ia fa so kula fongo o pauka lo nga kari e len sa ngua mele ko nga kere kari kongo inga ia la aku fai ngu fien kua i kamaki a o kanga kama kukua ia fai ala nga sala nga ipo le fai ala so kula fongo le
0: Ma lo fa tai to ta sin vai ngai sa mo fo na na ma wo ta na mai sa mo fa ga biton wa a lu lu ngale ta wal pen sin ya so telen ta ta no fo le le ta wale e america mai sa right we are nga fa sa nga iran o le fo nga mai le o ya ya se feel le mol ta mine ni fo le ya o a fianga la yo nei tu lang hi lo ta tu ye le wa ma la si lu ngale ka wal pen sin sa mo ha
1: le se figa mu o le kau wale ngai o le fai feu kanga inga ai kau wale kaua e sau fa sa longa la ko wi fa pe wi le si fa a la e fa i la ver ka wa le kai mi ngei pre me vo ie le wa wo fi la vo i tram la ko ya ma di ka fa pe mai ola ko le mang ma lor ka wa ya a le wo sau wa ma kan sau li po ki wo ko fa le anga la vela ko fa i pu le le anga or ka wa le anga o tram la ko wi wo pe te lo ka la nga ye sau ya o la la wa pu le ae la vai aven la ko ia le straight of humas le sa waile swa u pal palan e mo mia la e ko u pe ing u silam sa mo ile swa u le u ma e ang fa mama e mai la le swa u pal palala ko ia mai a ku mo ku ia o ala pi e nga ia i aven ma u i mai i le straight of humas e nga vede ia ku u nge pe o nga ia i Singapore e fa mama mai ia i le swa u le o ku le o ka ku fa ka mai ia pa ko ni usila ma maka si mai la bol ping sing ir peni nga pa i fangor ka wange ya pe poch le ku mau la bol mau lu ngol ping sing reng a le la ko sauli poki mai sambo o le ko si lu ngol ping sing sambo ya ke le lo ya i ka ko u ya ni usila o le la va e ye le komi ki fa piko le ka pe nga pe nga mole por kum finga le a pe nga fa fikau ye ngula mai pe ale maua vave se pensingi la kou ya peke ua mokusia leo mai ova e a mai ele pensingi nge ya kakou. Ea or Pasifika ole ye le task force a Pongula o le apeng sikeisha moa ni papenganga le task force lea mo I Samoa. Langa o le mele iai. Pongo ta kele o loa e alu I Samoa mai New Zealand po fea lava. Tanga e le koi foingi I loa mai Samoa I a kumu uye o koi va longa winga. I charge ka kou pa alua I le upai kasi. Wafo I le o lava le o loa e sau mai Samoa I e sau fafo. Ngai mela iki laba ngai kangaka ia peo sko inga le o sua kangiru le mai langa kalo ia mai sa mo fa kau mai ngai ngi chila ma Australia ele lava le o loa la mai mai sa mo I so it'll become quite expensive o le si ni poki mo fa kau ai le pulanga le le kai mi ngai pe afa ile o fa wa ile swa u ia o la stoa ia ka longe swa u ia ia ku ngi o ana Anwalwe umalole ka ya mem fainga store ya makeu ya ya kalong iswa unge. Wale mafailonga fanga ya wells nge pole mele elima ya ima. Ya longo wingala famaile kala nsisio thankish. Ao unga kapungi wells nge ele o se me o kamekir koi kakala. Anga umin kapungi wopas wamalo pasi ma lo wells nge. Olongo winga, ere koe o kamekiri koe waku koe a maka maile, ye koe fa saungo le soa u mai mangapa le ele. E koe waku koe koe fa papa, ya dynamite la kou ye kalipe ele si ma ole ai ai vai fa mai malo fa ingofie le soa u a maa pe ale anu la vat kai mi maa sang yai. So, olongo winga la ukala. Ui fo ilava pe ao o le kaua lea e kupupea I se kūlanga lei ma maua le maa lienga la kou ia ma faa sau le soa au. E le o se kaimi vave le o ka meki o nga koe pa uu la lo kaua mea. E koe sau lava e kū mau lava le kau mkau nga ka lea o lo iai. O se kaimi ua umi. E le iloinga la iai ka kou fo inyusila le o lava ka pe nganga o iai. I kūlanga I nga kou wharongo ako pake ki rei lawa sifuwhanga ka ki rei loa la po le ar kūlanga. Po le ao o iai sa moa ma kungu o I Pasifika. E a whai e kū maupea le tonga kā o le a iai le pengsingi. Le tonga kā le whewa I o vaai e bako I o loa I po kongo le ako. E ma kūlanga o le cost of living generally.
0: Yes, yeah. Okay, malo fai, alanta fai u manu le o e sao no le tulanga o iei le pake tilen fai utu mai e le malo le na fai aso ma bai. Ia, ese se umafina ngalo fai alia, le ngato te tae o pati, o la ala o sit sila, pe fure nga mai e le ni vai nga le lei mo ta tofu, tanga ta samo, mal pasifika I tono ni usina, Maori, pea.
1: O Maori, I le fongo le nga fai iwi leaders, kwa fa mea la kou, e o sa budget of genocide.
0: Yeah.
1: Te winga le fam kalanga, ringi pa ke ki pe ua kong fai le wala maa lo, e ki ki ngai ma ka pe u maa ki ngai, o lo mangui ai Maori. O ka kou fo ish, I le ingi mea kele nko kawai oki, e pau e mea I o mau ki ngoa, le maka ngalua nga le sa kuu I ai kele ngi kupe, over mal se lau mili, fiku se lau milionga le I lo ukai pisi. Sa fa so so mo ka pasifiko. O le ua koe alu fo ili si maa nga uka kipi fo el maa lo kupe sa I ai. O longo winga la, ele o koe mamao a ele isi ao nga le maka ngalua nga. O lo o yas, ia mako nge lau pensiong e taba iwa o enga e ke kalavou ka. Ia, o le enga I enga I si kanga. O le enga I enga I si kanga I le pake ki lea, ia le la se whakakali le mako le mako kago I lele o le nale lau pensiong. Amai o le la fai ale karnga ma mako aiti ma mako ferua ia I runga vale. Ia nga ferua ia I wha nga fo I le wha passport. Ai ko kong I alpa se se ranka la ko I ringi me fu. Ia, ma salo le ku maula, ma ko fea I fu I lunga pasi ma va. Ara va le ia le mfai. So, you know, o nisi o farap konga la ko I fa mai fo le la ko I ka kipi kupe e bako fa ki ngongo o nganga. O le ka kipi fo e la ufai nga luenga le malo le se fulu la ka sulu wa fele la ye ona ngo winga o fo ringa mai la le ngi si e fa ki ngonga au nganga e o nga masangi a ile a kungu upo I makangalua nga soifo marolo inga po le ACC po ile immigration longa winga ala kakwak nga e umila inga palo langa lena vae ala ufengalua nga nge o su wahi ya ako okele po langa vae okele ha okako kangaka pa o te o front liners nge ele o kaikai ako kangaka o lefa ki ngua nga lue nga yuma makangalua nga so Or popole ngale yei le kokele la ka ikaka ka mo ko isa ma ko fongo vo mangai tsai pule ma sangi wa wali kaya ile ba ya solen ke ai the number one thing or let popole yei ngai ko ingangi la ko your cost of living
0: yeah.
1: on sa ona yei le sei fong ai le ai fo se plan mau ku al ma lo ia wa amai le kala ko pa ke kidea ile kurang le tonkale yei ngai mal fa le kong wo le swa uma ma mei e kupo mai ngai kaluele kawale pe o kaka mwai. So, there's not a lot of confidence
0: yeah.
1: I lea kongo uia. Le nase I kako whakakari. Ia poangi whaavai o lea mai le leipa la ko uia malisi vaenga lea e kau ke whakakari e koe. I poai sesi o lea a mai sa la ko mau o ngi whainga whaavai. Ok, lo ai o lea manguia lea nga ilu mau kako uai.
0: La pega sao soli la pega pejo fa maro fa de tele mol fa sol eh fina ngalo fore ne foi tai an fol ta po kalame ya ol ko anga savat maru lu mole me
1: ya ol maunga le po ya mai ya sa mola la mai sa mo le afol ni mal va be ao alu savalinga ya o fo de fiafi ko ya alu savalinga savali makalongo va marriage ko inga ol melo savali ya alu va ya alu lima alu la marangu yo ma wo lo mala
0: But we lay us a fair idea by us a family.
1: Yeah,
0: I say, boy, the fellow on South Oli, the fellow Peter Tosu Sultafas or William Sioma, Tarnoga, Eleni for Yasa Luam, in Uatoy, Honor Minotel or Tale, only to La Eva.

Mercy and Sons Funeral Services. Wa mafai ona tu fatasia wa unanga tala fia ngai ini tau tau ngō fia tele. If so soni atuai, a o fia ngai oe male popole male feme mea. E mamori fatasia tuai mafaa mai senga, mafaa mafana fananga mai ali ngalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua fea le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia faa po lingalinga, to ngia si ulavea, pesu su mai ile luas funvalu Canning Crescent i Mangele.

0: sa mo to si lima iba tolu amo
1: uzo
2: oso
1: sun fe fe u kausinga yo makari ilamanga yo lauka valifo
2: ha ha we amu sho uso bag on the enterprise motor group man ka wa uso yaid kaya wangi lei yang fakamoe dau fainga duinga ai o akuria fia fi wa show lauka mailunga lawan Pau uma coenga cava, piki apu SUV van, sos coenga cava lea.
1: O feit foi cava.
2: Ole lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vili le over se lau lima o dua dua konfa.
3: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili fili, ma ave loa lau tavali.
4: O mo mia ninga luenga fai ilo fali. O le living space o lau company if sosoani ilu fale leo maote malawa. Amana umiesi papui pui, carport, canopy, be fat folk.

Kaya mo riyot. Manuya loos fa na sa mo. Ito as fulu mo lalua ito ngata pasfi ka ni usila wa mawa ya tau ito wa loa na fa mo na tunga las fa na wa tupo peritani yoli ni tau sanga. O pinda tu wa loa ni usila. Wa fa ilo ili tau tua tangata ya latu fa la pru tonga mama na ia ya latu tau na unga lele ya au sia. O fa tinongo ni pinda tu wa loa ya fi fa tonunga tolu three orders, the Order of New Zealand, the New Zealand Order of Merit, male the King's Service Order. O iti pina tua loa SS e tau aina au fi ele pina le King's Service Medal, the New Zealand Antarctic Medal, ia male New Zealand Distinguished Service Decoration. E se lau fitsu male valu lau fai tanga tari sila sa maua ta tau i tua loa, sa ave i ele faa maa loa tonu ali tau tunu ila sona nafi varus fu tolu ta maa tai matina, iwa su male lima ori tu pao lii. E to ono u tau i tau i tua loa pitu maa lunga, to faa i ali u tua loa oni nights, ai to lua ia tina o dames. O le tamata isa mo kiwi sa talo i talonga o limpeka Beatrice Rohini liua famuina sa filfilia. I le tau i tau loa companion of the Order of New Zealand po le CNCOM e tu sa malan tau tua i talonga ma pūlenga. O famuina sa ave mo mua ma komisino fatum inga ma le consula o au nisila i New York ya Amerika. O tofa rapetina O Halloran, o tau ia le pina tau alo le member of the New Zealand Order of Merit, po le MNZM, o na lan tau tua tanga tani we, tau alatu ia o onga. O isi o tau ia ele tau I tau aloa, o le tinasa ia uloa I fawaina, le kampania lava lava o iloa o le mena design, ia tala leo malie, filo mena loheni, o ia fo isi uloa I fai business pasifika. Sa wala ulia e faa la uloana o loa ma lava lava, ele vai aso, o le whaari ngola e ni sila. O ke sene sea Noah Fraimo, o tau ia foilan tau tua tangata o tukelau le pina tau alo le MNCM, I ngā ruenga of Sosani mo tangata lau tere po social work. Le malu Freddy Akui, o tau ia lan tau tua I talonga le nakapiliki mo tangata lau tere, o fane fusi pongi fiku, a ke tu, le faa masino o le file mu mo tangata o tonga I ni sila, o tau ia foilan tau tua. O le li leo leo asias Inspector Nehru Grant Leifi o ta wia ilan tau tua I leo leo New Zealand ma tangata lau tele. Leo ta esitone paunga o ta wia ilan tau tua ilo official au fui mua New Zealand ma le tinaya Catherine Tuai ilan tau tua tangata lau tele ma vania Nive Hannah Wolfgram ilan tau tua ilo lakapi. Ma le ta fafia ngainga ta Peter Taya Ching wa amra I alan tau tua tangata pasifika ma aonga fape I vaito ilau kumikau ilana au aunanga mo tangata niwe. Talai talonga o la falau tele teisha tuai tūlanga I tau tua I talonga a ila tau o tau waloa ni tau im. O vayanga tupe wa tua I e tau wawsa au foina mo le tangata valein o le taitai o le kengi mo fato wa ingo falau fasa ina le Coconut Cartel I a Lorenzo le Maputo via I le tau langa Ho Chi Minh City Vietnam. O se tūlanga e tele e se whātō sina I tūlanga I le Pasifika. O teo se vaa e lusu fitou sanga sa ia tau tinoina, le tangata wale ino tō via ma Steve Toffa e lusu tau tau sanga, sa ia tau tino le whaiolo na sao e le whana ino tō via, lea ua tau whai saise I anei Vietnam. O le li Professor Olango, Jose Socha Santos mai le no whanga o le pui puinga o le tūlanga I le Pasifika le University of Canterbury, Sa ia longa le televisi New Zealand, sa ia itala noanga I loa tula wale tasi tisima le 5 miliona tala. Sa o foino si tutongi le fasio tio tuwea. Ma ia whaari ai o le eitu aingo vai ngā tupe e mawhai. O na tōsi na eitu aingo tangata uma le Pasifika. Ma ua whaai loa ia le tūlanga wa tā aloi nei kengi e whaia whaato o ingo whaala whasaina. Ua whaai loa I fo ia le tūlanga whainga tā o le aia I moto le Pasifika. Ma ua whaafto ia nei kengi whaso tūla fono e peono foina tupe te tele. Fari e Sosal Santos, o wha tōsi nanga kengi longa e tunui whafo I tonu Australia mri sila, sa wha maopopo ina ili pasifika I sidi amra suto sanga o mwai. Mare me o wai e nei, e peona sa langa ai atu ngalunga li tusa mali lima suto sanga, o so otanga I e wha fita uli itanga ta e toe tipo ti atu il pasifika. Fela o ia fari lo lilo fwa la au fwa sa ina ili tulangi, ma fwa la apra mtonga te tele fwa sa utula fono wala tu fwa unga ina, tengate ili pasifika e fwa yala tu ngarwe nga ele lea. Inisi o sotanga ini fwa inga fwa sa utula fono manisila, o le tau fia ili onisi sa tu ua ele o leo ilungo le valere au sa unia tu ua sa mua mua au kila ni nei. Ai o le vastulu e sa sa isa ia ili o leo of Savili New South Wales I Australia Henry Cooper. E pēna tua I ai o le tai uro le kengi a le Coconut Cartel I sini.
o re Kenya re coconut cartel sa ri puti ai leo ese mo favaina le la tu leva kengi ai for foloina le tau mo Kenya le ainga o ilo ai o al Medina family le ai li poti sa la tu ngano le fatasi fatu ingo fala au fasaina o sa sa yo kupo le sa tau fi ai marsilia mar fasa la o kirkalam mo pauta fasaina I se fa tinonga maua e fa infaso tu la fono e fa maua po ina sili sa tu o ia ilo le okupa sa ia fa maua po ina fa tinonga nei fa tu ingo fa la fa sa ina fa ia masui o le kengi fa va ma lo ila lo te inga ale te o le kengi o la filafi e tu ni fafo Anthony Pele o sa uninga lo tu le su sad fa ingo le vaso o fa ilo ngai la matanga o le vaso ne o le vaso ngana sa mo ini sila e bena failo ina i tos a failo ina i tos an rektasio le vaso ni ngana sa mo le vaso nei sa amta mai le sa multe le stona i le vaso nei o no yuni o le tu o le vaso ni ngana sa mo le tos nei o le moa ngana o ilo ai o le e a fua mai maunga di tele le marui o le no i e pole from the high mountains are the blessings of the village failo ngwa ai mani matanga rua ngata ngata pasifika sa i fari ai o lo yai fam telanga to toi lungo lo pengo fam telanga ma tanga lo ngo telanoi nai pe o ai mo to tele ma famorianga e ritu singa ngo ani silo lo afa mo fu tolu e lo se lau su tolu afa mo on su reiva e tanga to mai to wino samo ai wilea e na fa sul valu te ma fa pasene e la loane lea ma a fo le numera e mo fa na fa ia telanoanga i le ngana samo e talonga e peyon sa fa fonga mai ra matango taru talonga to my jason pini mo le lolangi le talonga le tongi tifa ma mau former discus champion Beatrice Famuina o to wia le pina to walo a companion of the New Zealand Order of Merit po le CN0M ilan tau tua i talonga matai te inga o Famuina sa la ulo tele le vai tu sanga le afeif salau i was fulu ile manu malo le pina siliva i talonga malo le tau pulengo le afeif salau i was fulu fa so ai mari mari mari lor pina elri ta alonga afrika le rurangi ale World Athletics Championship ila fiv sila uifu sul fiklu se ulua I tangata ni usila manu malo ili pina euro ilon temi ta alo ita alonga afrika sa so ayo na manu malo I pina elri ta alonga malo le tau plenga ili afiv sila uifu sul malivalu malia luafi malilua sa teo sinio fo ita alonga fa alon impeka o le luafi sul rima sa firifiri ai lenō fuaga o tagata laulua ta'alo le New Zealand ia po le New Zealand Sports Hall of Fame tau mai ona le itai a mataaloga I le 2000 sa amataina e lola na talinigalue I tulaga fa'asui o mālō pulega ma tautua a le mālō sa avea ma sui o le komisio afreti mo fa'avae o asosia afreti fa'ava mālō a o tautua ai fo'i o se fa'atonu o ta'aloga a New Zealand sa fesoasoani ai faumuina e fa'atulaga le fa'ata'atiaga o le ofisa mo le maoluga o fa'atinoga o ta'aloga a New Zealand mo porokalame mo le ola maria e va'ava'ai ai le ola malōlōina o mafaufau o tagata ta'alo afreti mai le 25 le 28 sa avea ai ma komisina o fa'atuvaʻiga a New Zealand ma le konsula aoao I New York lea I lea fo'i sa avea ai ma sui o le komisio o investmeni fa'atuvaʻiga a New Zealand ma Samoa ae o le isi fo'i tamālii Samoa sa ta'aloliki muamua ua manaʻia lana tautua I le lakapiliki ma tagata lautele o le malu Fredi Akui ua tauia le tau I tauvaloa o le member of the New Zealand Order of Merit po le MNCM e lusu le valuta'aloga fo'i taulia sa ta'alo ai le malu mo le aulakapiliki fa'avao malo New Zealand le kiwi lea ma ia kapitenina fo'i New Zealand mo ta'aloga fo'i taulia e ono le vaitau o le afeifisalau

0: Lena. Fanga solo po kalame o le fua po le tutu o tasi o Samoa o le aso. Na tatalai I le mota o le mau I vai moso. Au tamo faiale sa ilise pese fu ilea mole ne yaso. Lewa e fa'a fonga le fi au moli moli. Ile toe tau ma fai e toe na langa ma fa'a manatu. O le mata inga ma le mata ngofie o le toe tatala ino o le falo le mau I vai moso. Tatono le tatu watinu. Ina ia manino malama lama mai loa e tatou Samoa le sa'ili ngā malo. Anai e tua a ua fa'ilangi na sa'ili ina ia maua le aso le nei. O le ale mele tupu ua fa'amana tuina le tuto tasi o Samoa. Nei le taiao na tatala ai ia le maota le maui vai moso. Te tono la fi'anga vai moso. E se le mana ia. A e fa'afonga fonga fo ina ile pese na batu. Fa'afitai. Fa'afitai li toto na masa'a. Fa'afitai manatu. Fa'afitai li loto toa, li loto tele. Na tu'e le atua. I nei tangata manei matua u fa'ilangi. Ile latu sa ili nga malo. Ina ia. Ina ia mafayo na sa'o loto oe, sa'o lotoa. Sa loto tatu tangata. Antau no lefa funga funga maili to tele. O nai tua a matu tua. O lo o latu mamalama ili au te lenga. O le nei sa ili ngā malo. Pei ona yai. A e fuala iai. Ile toi la langa mai. O le tatu tuto tasi le nei tau sanga. Si temi tatala fo ilo le tatu le ina mai soufina ngalo. Ile tele maliano noa I o meo leo atoe fa manatu ina I mafai o na tatu langona le taua o le tuto tasi. Pei o na tatu pepese I tausang uma. Ale ua matango fie foi na I fatfatunga ma na I pesenga batu mo le mamalo le tatu atunu matato. La ngau te ilua, o tenen tatu pepese fahanau wa ilo e fahanau ta la ngau isi atunu o maisi atunu. Alfisiri, o ah maitu tono le tatu atunu. O mama lama na yo walo matatu fana ule nei vai taimi I tala tuu matala anga o Samoa mailo na matanga se ia o one tutu tasi. Le ala lea, na toi fatu fatu ma toi manatu natu, ma toi vava aile ma mao le fai nga malo, toi la langa mai, toi fatu la. Sauno anga le, ta maainga ya tupua ile so. Ina ua maua lewa noa e mafaiai ona ia saunua le tatala ina o le maote o le mau I vai moso. E faifona e fafongfong iet. Meitai, ele I mafai ona tu lai ia le fionga ya tu pua e faa leo se langona I le tala le mau. Ae, na mafai ona I tustusia, ae sa iai le na ia faa leo ina. Ae usimai e fafonga.
1: Le maatani sauninga e papana tuai, e na maali liu I taua. Oe na mali liu ile sa ilinga ole tau fionu. E matua ole sauninga I upunei. Ina ne I meane ua ngalo. Ina ne I meane ua ngalo ele ima wafua le manuia. Ma le toa file e muo le atunu. Ina ne I meane ua ngalo. Ole tau fio le nuu. Ma le sa ole tono tangata. Na saa ili le toto malini. Ina nei me ane ua ngalu. Ia tatou fi au maa tatou ngalu wenga. Ia le sa ili nga malo. Atua a. Mama atua. Ina nei me ane ua ngalu. Lea lofa le mabae o le atua. Ina ia faya le nei mea mafaa ilonga ia te otou. Pe ape sili mai a utou whanau I se asto e whapea. Pe se a ea le winga o nga maa ia te utou. O na utou tali atu lea ia ilatou. E whaia fōi nga maa. O whamanatu. E whababau. Oia maa, e pāmana tua ile alofa, ole atua ilana pānau. E rengata idea, e pāmana tua ile taumapai, matofatuponga sāpia ngai ma ilatou. E pāmana tua ile pūlenga sāwa, matamai sāpia ngai ma nu. E pāmana tua ile ulua aitui o tāmai, o mose lea. E whamana tuwaile sāwa, wa whaingata, na māfua o na uapule sea le nu. O ia maa e whamana tuwaile tato afa, ma le taa mau. E whamana tuwai, le whebae baea, ta whapea mai nisi. E maa maa pūlenga sāwa, ilon papita uli wapea ngai nei mai tātou. O ia maa, e whamana tuwai le topatoponga o le whatua tua. O le nuu o le atua. A wasa o ina whaita ulanga ini atua ese. O ia maa, e whamana tuwai le fast full taustanga. O taa se, le nuu o le atua. E maa fua ise a o na tau whamana tu. A fai poi pe na fai mai le matua ina nei me ane wangalo. Ina nei me ane wangalo. Ile taimi o lo ua solo solo manu wia ai le alofa o le atua. Ina nei me ane wangalo tof te fonga manisi ngā luenga fita matua. Na faya mo le sailinga o le tofi o le no. Ina nei me ane wangalo le alofa o le atua e awala mai. E na ua uluwai taumofai tangata. Mua mua, on tato taumofai, ona muli muli mai lea. O ana soswani, e mai lo tato watua. Ina ne ime ane wangalo, so se mea le leo leo langa nei. Tato te maua ngā lue, ma le talenti ngā. O le mga sina o te se mai tausanga nei, lua sepulu ono. E ato ai le iwa sifufitu tautanga, talu ona tupu le palabalabe, wa tatou tā ua nei, o le asopo nsa. Ma ua o mai ai a te au le langona, wa ao ona tatou mā paupau le loto. Pe āpesi ni mai ato whangau, pe mā fua I se a ia mā. Wa ao ona tatou mā paupau, I lene I aso, I le tatalaina o le maota o le mau, po o le ofisa o le mau, I le matua o lau tautaranga, I nane I mea ane a wangado.
0: Sauranga au tū, tatalaina o le maota o le mau, pe ona whaafonga wa ele tato wa tunu. Au tū mana ia. Mana ia le amatanga. Ina ne ime ane ua ngalo. Ia te itantou le sa ili ngā malo. Ina ne ime ane ua ngalo ina ua telemi ya tantou lima. Telemi u tantou wamaai ua ngā iatu. Ngalo lea o le sa ili ngā malo. E ma fuai le nei tau sanga. Ma le ono sumarfa tau sanga tuto tas. Ngai baenga na tu na tu mo fa fonga ba ta tu wa tu lu ngal ta tu pokala be lifu ta yao o lo fa nga solo ta tu pokala o lo fa nga solo ta tu pokala mo singa fu chele chele le ya to pe na e pe e mai mo al manga ya la kanga vangi le tv fu ide le tv ke le ya a va kuma laptop solo le ya ngai makamaka lola ya le pokala mo singa fu le sa mo maka ukia mai ai lo nas fa laile fa nga solo ia Ta longa aso to anai ia fai ia ta lolo fo io ta la ino le falfono ma ia soli ta illo ia ia oi malau si de sile malau mai po lau mai mo malau fo I fa longolong ai la u fa longolong o ka se mang o le si vanga ta u la u fa longolong I tu ma loma se o o to ina Toi ina o lo lantu o batua, o lo tuto o to'i le aso mo le aso. Oka! Maa yo le fa'a koi inga o le o aso fa'a pene. Fa'a solo solo mai le le ta ile aso sa ho saule sauninga le afia fila aso sa oka se mahana ia saunoa le ta ita le sauninga aki epiko po po sese so le makau kia o le taua o le saunoanga ale aki epiko po na taua na sauno iai ta iluma ka iluma ka iluma le fōlaunga o aia o whainga malo tula i mai ta iluma o mai e lango lango a pongi mana o mia se Samoa a ngā iluma oka maka au kia fo ile saunoanga ma ale upo le tua na au mai ele a fionga le epi upo fala e au ele sabalinga le sisinga fo ni tau sanga ono sumal fa tau sanga aso sa aso ngā fua sole e kahari koruba hola la kivi oka koe fa manatu mai kusa ila fa longo longo la fa sala la usa mo ila songa fua fata si ai male so o se si singa fu ama wa ele nei o se si singa fu ama wa ele nei e mata utia ile to ila langa mai le tello vai e to tonol tatu wantu ele nganta la isa vali le na fa nga solo atu ah kama mo le tello a onga o fala botonga o mutanga lunga le malo o pisinisi a o tangata foi malanga ti fafo tangata malanga ti fafo a songa fua ola o mala ia le la songa fua sau sau o ia sau mo mo fare ainga ile ia pia lumo le falo le malo iliu atu I whaafiafiang. Se e se e mai tu ngā vaa. So le makau kia. O mala I le ponga po I whaafiafiang e rumal falo le malo. So le e fua I le toi la langa mai. O le sisi ngā fua le nito sanga. Ma ngai e so. Nga fai nga koe wha uau nei. Nga fai te wha uau nei. Ia le li. Ah, o le fuata malona lo. O le taimi ma le me tupu ai. Tolu vaenga leo te tilo tilo a ule tupu le tausanga nei. O le toe la langa mai o le tutu o tasio Samo o le me te tau o na yeilo na fa tahua. I porka lame fa ngā solo. O le tatala ina o le mauta fono. Ma le tatala ina o le falo le mau. Te rei lopo e sida sida I le falo le mau le na au mele poklamene. Mau ale le le hata le mau malona. Ia male fale le hasa imo mua. Ia esse le mana ia. Fa malo fafte fo I le afi anga vai moso. Se mato unu o vai moso. Fa malo faftai pule ali ma fai poli. Aia le lango lango le ufinga lunga tofi le atua. Si yo ola vifana. Ile nei pokalame e maise. Ia ole lango lango fwere tu malo. Pe ona batu ile fauksi ino le falo le mauma ngai e kere ngi kaya. O mea ia ila utilo tilo nei tau sanga. Ua toa ila langa mai e ile tele. O mea mana nei ao risi nga fwere tau nei fautasi. O ngai ela le fa ngasolo imo mo sa vali. Ia ma fa ili po. Ia e tau alunga fwere isi pokalame le poana nei. Lolo winga, ole ono suma lima tau sanga la le lolo mane. La ka kova vai no. Ah. La ko mai kama fa ngale fai savali. Ah. Au sava vali vai moso. Au sava vali. Ah, o nga kula ngalu fai le sava ka vanga savali. Ya sola. Ya, se mai tau vanga fai di pu pe, fai di pu ma tu sala I dua le fai yang I mi ma ko sava. Se le manga ya. Au le lolo fi tu fo tanga te fafo. Ka ilo ira ka sanga fo. O nga fau kasi dale nga nga fiu. So yeia. Le hala fakat kari la so kayao. Ka mantua vitao. O lewa fai malile sa unwar kapteni ale telefon na vainu. O lewa talia le latu talo sanga. O le ahalu la val tau vanga la so atayo. Ai o ala tau di foila. Eo mai ya ia awe ia awa aili mai fosponi. Ai mingo ia a ingol tai ila latu foila. Mamalo faftai. Stai mitala tatu olaina. Balo tatu watino. Polasa o silsila. Polasa u langona di toe au mayonei. Alanga mayonei va enga tahu o mo tatu watino. Ai mesel tatu tu tatasi. Ai se le bado. Koe fa mangaku ai ngā kolo. Ai ngā vi. Ia. Kilo fu ngamba wai mala oi ai tu ngava ikai. Ea, esa wa. Ngava ida fa pe ngava ye oi le sida basa. Oi le si fa ka u kolo fu ale ya ya. Ki ngaga ela kula fa ba ko viene. Ya ba ka minga kere lo peru. Oi si o vai kai mira ya ma ko vai kai mi. Ila o kere lo tu atu polar ta o nga. O nga vai kai mi. E ka la le kolo. Ia mo le lima susenga pe palopa. O le vi. Ia mo wa pe pa vi vanga e mo wa ia kau vi nga vai kai mi ka ke la kwala mo fa kau vi o moli. Ia ai o kau nga sa ia ni ia ma ko la ka ma ke lo la ia te o tou ta mam tida ma tui e tu a tu pole al kau. Ia o le sia kai mi ka ke la e ia nga a vi fu la ka kolo wa. Ia ai ka ke fiu ka ke la mai le sa ka mi. Kawai kami akan sabari ngaya ongai kai ni ini for oka. Kau dah kaku nginga for ilah dia. Ia aw kaki bawa ai for ilah dia for ya onga. Pasa osa ongo oka ika. Ia makamu suang ike kau sepo se for ya onga kai kalah kilo kilo mais kami kia o. Ia oni mang ia ngawai kai. Kini dor kau vai kami orang makku dia nak kami rumah ni. Ia okay ruangan dua uli mafu orang ngawai kami. Kami ah, ye kafe kawi kai oi, savari kai au, kasavari kai au yole, sisinga fuwa, pasis ka kala, yang eh angadu fe kawi ya, kami dah ngali, ya wap kiro ma wapang kia kira ngakai mi oni ma keki ma, keke puwa, kifi dia dulu lau di makala ngawai kami ai wani makala pe ale uselau. Fa mau pong ala ula ala dia ah ari do la kau su em sa ai tu paya sol ngan Samoa ba tau ai nol tatu paya sol ngan Samoa le fi paya sol ba tau ala ngana olo tofi oi ol Samoa ba de manga yo me ku kupur ngi kau sang besi makako fat no nol tatu paya sol ngan Samoa ya tau talan ngan Samoa awe ki ko ngang mai e. Tempel wajil lo jalan 22 minit jalan jalan leo lay to lunch. Fumalua.

0: Tijo tatu fa fia fianga fale nganga pele fa fonga ba yaile nei jai au lea se lua. Ea ua fa mai atual pa krami le mo oe. O se tau ma fainga fale nganga le nga mo tantou e fa amal si au wei li tatu fo launga. Ma le tatu sa wale valinga le nei fo iwa yaso. Au tatu yaile fa manatu ina le tutu atase le tatu watunu rolo suma fa tau sanga. Pata se ei ma le tatu wa yaso le nga le Samoa. Pa lengi le mea uma. Samoa ole atunu tofi. Samoa ole ai o launga ngana ole tatu tofi mai le li launga ngana te puti puti yai mai fa pele pele yai o launga ngana ina i awa ni yavi isea fa malo fa teri tatu watinu le mafu tomo ili nefu itai hao lungo tatu poklami ila to umalava leo lo fa atasi mai o lo fa ngan solo i ale tufa tufa ino fa ilonga po pine tau alo ale malo opine ya e tali masine ya ai ya nisi o tautua tamali o le tantu wantunu ya ai mese fo ilatu o unanga malatu tautua itono le tantu malo ya la lo fa ngasolo ila il tu tu fa ngafa ilonga lea di lola le fa ngasolo le taimil nei ya ile itono le tantu wantunu o ngase ema ilola ile fa ngasolo isi tantu pukalame lisi ngafua ai mo te minei lao lea o loa na umalola na tatala le falo le mau iwa imoso. A nga imailo lea ave mo mo te ufunga la au fo ie ia I mo ilantou. Ilantou sa ilinga malo po o ave I mo mo te ufunga la au. Tari masine yae li tautua mara sa ilinga malo. Niso ilantou fa ilangi fo launga se imailo. Lea la ua ngafal tatu malo po kalame mo le yaso. I te tufa tufa ina o pine tau loa. Mo ilantou mo lantou tautua ia I tono le tatu watanu. Ele ba wole sa no ngale tamai a ya tupua a iva su mafitu ne tu sanga talu on fa mlantu ia le aso ponsa aso ponsa a to le iva su mafitu tu sanga a olea wa fa mlantu ina le ono se ful mal fa tu sanga pati pati ai le lo fole mai le aso ponsa ile aso mal malama mal aso fia fia tatu tilo tilo la iye au mingo la sponsa iva sumarfitu tau sanga a ole wa sa olo tuai tatu le ono sumarfatu tau sanga vi iya le se momoli ale nganga fa fitai ele lo pe fa feo na fa matale upu la ngono ni tua ana la tu tau mafinga wa e ai wa e sap wa e nofo wa e sa olo to I lo malo tu to tasi samo ya e fo ya levi inga ile tua po kalame panga solo ya le wa tatu wa mai etu tupa fo tatu fa nau fa nau wa fa nau wa lau fa na tilo tilo la ele mel ma e la nga nga ya ila tu no va ya tu fisili dunga fa fe tai ua ma fai ona la tu fa longo longo ile po kalame le tala ina le fa le ma fa to ala tu ma mala mai fo wa ba ile ya Olo winga taua le tala fa'asolo pito le tatu watanoa. Taua, tala tala noa, fa'asoa ilau fa'anau. Waiaso le ngana Samoa, ameo le falilo le mau. Ameo I nā mā. Ia o ilantou nei olo nā lawe viai. Lea ua mfai ono tue fa'afowina le falo le mau. Langa ilima fwena visea. Sa ili ngā mālo, wa e saolotu, wa e saolotu. Tatu saolotu a tatu ia. Ia imea le tatu watanoa. Lea tue pulea banisi atunu, wafuri kakou. Iso tatu faringa tali tula sifun malua. Ona se mai leo teo fasalawino tatu tala mai Samoa.
1: Mō ta penanga o faa mwe mwe te tele, faa fisil ta e Lelax Tent Rentals. Ma ua fale ie, nufoa, lau lau, stage mai si. Viri mai loa sa Taj Singh I le olua lua lima tasi o lima iwa lua tolu. Olua lua lima tasi o lima iwa lua tolu.
2: O tau sa ili si Samoa lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga I le car city, tatala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, papatoe toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
3: Sunga o fenga fa ka o kava le fomo maunga Max Ila.
4: Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā mag ma pa ukawa. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka ala alwa ya so le kokong.
5: Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I seti mag wheels mo so se itu ainga ta avale ma le telu isi au unanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
6: Le Shine Dental. Lau fale fa inifo fa amoe moina. La tote